0: Nwega mudhikiri wakwa rwimbo rwega muno makiria nataka ushirika na wewe ruwatu kinyinenda gekaisi mudhikiri wakwa mirongo edhatu na idhatu kuma siya vanda wega dha ikumi siya kila wako mitambo na yoni mivotani ya uimorofama muvango wetu waliroka kila wako kiumu dhinga ini muivokiku na nimwega niende tudho mimandiko medhi inuwa dhaba kiwa mbere murangoswe mirongo erika muvali ito ambili yega 23 tukena nyurukoguo na angaini ya kudhie na ambele kutura adhima kufetu kila sigo ino na ambele ya tuigite kiugo sadhimu ya kungu tethi ukuro kitha kamu dhakuwa cheza cheza ni *779# ugatonya vali ugu mudhikiri wako uga kuro kithuro imoro ifama angekura kura dhakari ya ambele uga soko uka dhura cheza box ukena dhura box ya munga takatika ili ya inya siye vali ya udhure box ya kuya munyaka mudhikiri wako na box isi mudhikiri wako siye na up to 100,000 kwa ugu kuro kiminyati wena kanya ukuro gesi ndra mbesa kufitu kila cheza cheza kila uko kia mudhe nyumundi mudha akura hithi mudha akura haraka utarava tarambando usu wanakana airtime ni *779# maunduma kumakina gira muno makiria kila uko kia mundi lirikana kudhaka maita mengi waulia ungivota adhama kiwambe murango siwa 20 kamuvali kuambiria kamirongo ina idhatu mande kwa maka ambira atire Beni Hadandi mudhamaki niwerire niwerire nendungata siyake atire ngai siya Israeli ni ngai siya ili maale na kune kiunekio geato mire matovota nuati edhirwa tukaru wanao kondogoko kwa araganu nuanginya tukama vota reuru tatha makiaria mirongo idhatu na aire kuma vale male wa mundu arugamite na vandori vao ikira anenehe adhiga nibara ungani ya nduenge watauria magotigire kana ungani ya nduenge wauria ungivota mbarathi ikalisia mbara watairia siya ulire tukarwa na Israeli tuliki andari vendeo nuaginyagia tumavote muvese wa Hadandi mudhamaki nuadhikirelie matarumandu ngata siyake na ageka watauguo Evindaru lengiri amvevo, Beni Hadandi, ne waonga niri ya Israeli, na makithi kuruwe tora rea hafeku, neguwa maruwe na Israeli. Andua Israeli, ne maonga niriwe, makithi wa indosi ambara, na makithi kuruwe na Asiria. Israeli moneka gata tukundi tuere, tonini, tuamboli. Nuati Asiria, manyaga nete vuruni mugima. Mundu wangai umwe, nuadhiere kwa mudhama kiabu, na kina mwira aterere, Ngai munene arauga atire ni undu Asiria maugete tenie nenie ngai waire manate waciandari ni nguvotithia kumavota andu asie ngiguo na mamenya tenie ngorogwa ni ngai munene Asiria bamona Israeli nimekalire na andu kurema wa andu kurema aturaga mangethanirite evinda ria mithenya mugwanja muthenya ri wa mugwanja nirio mambiririe kuruha Aisraeli maura giri ya seri ya ngiri ya kanare mwe, mudhe nyosio. Arema atigarete, makiora, makina dhie tora alire afeku. Nasio dhinga siya etora lehu, ikio momoka, ikio ragando ngiri mirongo ili na mugwanja hao. Beni andandi wanake, newa olide etora ali. Akedhi za nyombale mwe andale ku etora ali. Ndunga tasi yake nasio ikimuera atelele, netuwe guwete ati adhama kia Aisraeli maenda. Tuwe tekerie, Tuwe rigise nguo siya masaka ya siu noolisi yetu. Tuwe rigise mikanda ngingoolisi yetu. Tuwe kwe mudhama kwa Israeli na avota kulega kutura. Kwangu makeri gisa nguo isu siya masaka ya. Makeri gisa mikanda ngingoolisi yao. Makeri kwe mudhama kiabu na makina mwira atirele. Ndungata ya kumbe ni Hadandi. Araku dhaidhandu kamura ge. Na kea abu akiuga atire. Kwangu ae muoyo kene muruaia. Ndungata siya Beni Hadandi. Meterete megu ndu mwaro na riria aabu agwetire muraia niro mamwirire atire wataugu auga Beni Hadandi ni murwanyukwe aabu nu athanire akiuga ate thiei munda tereke riria Beni Hadandi akinyire kwa aabu ni wamwitire mekare nake gikarire giake Beni Hadandi akira aabu atire ni ngagucokeria matura mara vava sunire aguo na ni nyambiriria na thoko ya kunda masiki Wataure vavekire ku Samaria nake Ahabu akimwira atiriri ni ngukurekereria ni undu augu auga koguo Ahabu akithondeka kirikaniro na Beni Hadandi na akina murekereria bwana asifiwe mudhikiri wakwa kirako kya muthenyo munthi kwa ina mudhama kiwa seria weta kwa Beni Adandi nagaka ngwe sile ni karugano wese mudhikiri wakwa Beni Adandi nwa akini, akirine na akina yavura kedhoni na akina vanga kwa mbili ya ambara katika seria na Israeli mandi kwa matuwe na gate ni wavangire adhama kimirongo edhatu na airi akima unga ungania akime atavamue na akina mera mauke na ikalisia osi ambara adhigari yao ambara mevanga vange na nike edhama ruwe na Israeli Beni Adandi ni watuma nye kwa mudhama ki Ahabu na akina na mudhama ki Ahabu amunengere indo sionde siyake na mudhama ki Ahabu akina etekira neto nunuwe ndete thayo nuwati mandi kwa matuwe ragatelele ativufuwa vau Beni Adandi ni watuma nile renge akiuga thiwe ila mudhama ki Ahabu nile ndane ngele indo sionde na siyo siruva dhavu akake wanavamona siyana siyake itu ike siyakwa shetani ya shindwe na hava nivu mandi kwa matuwe raka mudhama ki Ahabu nuwaregire akimwara kaundu kawura uge tembele kago kunengela indo siyakwa nengi ya kunengela nuwati ndengete kira ukunengela siyana siyakwa wanatumia kwa matuwe kiyaku buwana sifiwe na hava nivu mandi kwa maratuwe ratirini atika vinda kalia mudhama ki Ahabu agie kaga agie siria lehu Beni Adandi nugo tiga nanake mandi kwa maratu ilati Beni Adandi akithi ya kevanga vanga na akina thonde kambara katika tiga Asiria na Samaria na adwa Israeli na mudhama ki Ahabu tuira guate vende mwe murathi ni watu mirwa nengai kwe mudhama ki Ahabu na nikendhamu vanga vange ni unduwa mbare no ya iva kufia kumira katika tiga ake na Beni Adandi na mandi kwa matuira kwa weka muno ati kavinda kalia me vanga vangaga kavinda kau Beni Adandi ya vange tambara ni wakinyira vandurundu wakuo nemu nemu no na kuo natakuangi vota Israeli nito nundesi Israeli kukura kukwena anga iyo tavota kwa niwe vanga vangire na vindeyo madhari kirwe ni andua Israeli kavinda kalia maimiri umandi kwa matuira gatiri ati mekareta na adhigari yake ambara magemari makinyunya gandivei magike na gire ofota ni mataya nyitu nagikiri kiongo ndatwari liya mudhenyo mundi ati kavinda kana mudhikiri wa kogo koro kwe na ambara ivange togurigi muture waku kwe na angayu kaka kavinda kana mdho ya kwe teva aliretie kwe na angayu kaka mavinda mara mdho ya kwe resiliani ya kuvota na aga uka na akareta confusion na aga uka na aga tuwe kwa ku confusion dhu eyo no kevira we nwaru kamana nwatura we mutorania mandi kwa maratu ila atelere ati Beni Adandi makika rafamona adhikari ambara magikunda ndivei meka jige maali kao kana me mage maali na hava nivu mudhikiri wako tuwela kwa mbara ya mbere makithari kiloni ya nduwa Israeli na nivu mandi kwa matuwela gatiriri ati muradhi yoyo aokiri akira Ahabu ya kwe vanga akimuwela vanga vanga andu magana mairi mamirongwe vanga vanga jamba kana anake arema angivota kudhikuru wa mbara ali makathi ya mamadhari kire na mugatu ya kako mavota litare ya mbere makiruwa ile mari makivota aseria makiruwa nao makimatoria in fact mandi kwa matuera gatiriri magituika agukorwa makiruwa nao makama kimerekia vare mari Beni Adandi agikira na kinaira nuanginyagia korwe andwa ya Israeli matuvota tonu nituru agira ile mari nuanginyagia korwe a Israeli matuvota tonu ngai wao ni wa ile mari tuthiturwere vandu kiandari tuonekana magatu vota tumagucererie twerekere na kure kiandari tuonekana magatu vota nitonu ngai wa akoro gwe wa ile makutheri guku kiandari ndangiuka kumarwirira guku kiandari wana ndangi kinya guku kiandari wana ndakoro gwe na vinya shetani ashindwe mudhikiri wako ni menda ukwera cha muthenyo munthi Beni Adandi no avuthirie ngai wa Israeli Beni Adandi ndese ararwana ngai mwene vinya guonde Beni Adandi ndese ate Israeli kukoro kwina ngai kwina ngai utagosagirira kukoro kwina ngai utamamaga kwina ngai utendaga kumenyana ile mari kana ni mikurukori no ate kia ukaga kuvota ni randu wake ni mendaga kwira atirikira ko kio munthi ndiramenya vauri vekali atia no ate kwina kaundu ningi kuririkania ate ngai wakute wakire mari kutheri ngai wakute wavindire we mukenwe theri ngai wakute wavindire we kalita wege theri Ngai waku ni wakavinda konde. Either we mukenu, either we murakaru, either we mudhirere, either we nainto, either mundu maku matirathi wega, kana ni marathi wega. Ngai waku ni wakavinda konde. Ngai utarago samu the nyomunde. Ni wa 24/7. Gutira makania kana we na thina. Gutira makania kana we gitandari kia thibitari. Gutira makania kana ukinyete mwiso. Gutira makania kana ni nduwe kiambiriria. Ngai wetu ti wa vindire twi kirimari. Ngai wetu ni wa mikuru kwa na kirimari. Ngai wetu ni wa kavinda kare twi marimari. Ngai wetu ni wa vindire tutarevota. Ngai wetu ni wa vindire turevota. Vindire twi nacio na tutari ngai ni wetu bando. Niendete ngwira muthenyo munthi. Mbeni ya dadi no avetiria kuvuthia ngai. Ngai wetu ndavuthagua. Ni ngai kwe kirima. Ni ngai kwe mwekuruko. Ni ngai kwe kirako. Ni ngai kwe kivuai. Ni ngai vendere tu aukira. Ni ngai toke mama. Ni ngai vendere tu tale. Ni ngai vendere tu enasio. Gutira makani mudhikiri wakoro ragia mutolele atia. Nuate nuvati olirikane. Ati ngai wetu akora kwe kuvende sionde. Ni ngai waire mana mekuruko. Ni ngai wakore kunyarura kore kwe na manje. Ni ngai wagogikia na gogetuka. Ni ngai wa muthenya kwina riwa na nginyekia kwina nduma nduge kale tambedia benia dadi muthema kio asiria wafuthirie Jehova mutura moyo mandiko matwera gati andwa Israeli maura kiri andu nkirie kana rimwe vaumane na fo andwa asiria rothingo roke mama kangiri mirongo ina mugwanja magekua bwana asifiwe vuvua vau muthema kibenia dadi magisarenda nitonu ni mafuthetie ngai. Matiere kwa tengayu no avende sionde. Matiere kwa ngayu raro era asiene se Israeli akora kwa kwa mavida monde. Ambaniriria na oko uri ngu muthikiri wakwa Misri. Gutira makania ni tha ciigana ngai ni ature muyo. Gutira makania wekari atia ngai wetu ni ature kuo. Wana vindira kuraura kathano takaka twina kwa ngai wa muyo. Wana vindira kwina mbevo teno ikuo ngai wa vo muthikiri wakwa. Nani atule Jehova vende sionde. Mwathani arokora thima. Ukithi gwitikane nani kirako kio munthe ati gutira makania. Riera livana atia. Wethe vana atia. Kure turi gwikari atia. Ngai ni atule ngai vende sionde. Ni jokeretie. Ni ngure tu ndukereke mitambori. Ajokere tu dinabere kwa liya sigo sia muthenyo munthe. Na ngai akina tuika maundu mega. Ririkana. Ni dakika 45. Avogo mitamboli mivotani ya umoro fama muvango wetu mudhikiri wa kwa kila uko kiumundi waliru kalitwa ni wanyago wa miseni.
1: Mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wavamona wekuria na njira ya kiro avandari awe Mwaro FM mutambori oraria.
2: We muvango waliru ka
3: Mother,
1: who can you mother, Maki, Wada, Maki? Nibindi Guakia, Nitu Tamirengeti, Tuda, Yengai.

0: Nari umudikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututua matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twabota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

0: gakaneko kiuho kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo giaku ngai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manji uguo niguo ngoro cieto inyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutwarane nawe tutwarane
0: na riu muthikiria wa muthenya wa jumatatu nginyagia jumaa tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
3: nirakenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiri muthikiriria uyo niguo muthenya uria ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenerera na tukenerere waringi.

0: kujenga daraja mpya. Tumeweka pale bilioni 7 kujenga daraja ya Nithi Bridge.
1: Wale ambao wanatuambia tuwe tunaenda state lodge kule Nyeri, munataka state lodge njengwa hapa Meru? Munataka state lodge hapa Meru?
2: Jetago Chavan Kamau.
3: Mugwanja ni vitiketi ndagike 10 na mugwanja muthi wa muvoro maitharire na njira ndikiru ngikwendithiria mavinda mega ni ukambita mwendo wa gitunga
4: Namau marai muvoro mawe muoro FM wa ugumarekeka nogo tradina mberna ukinyiria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we muoro FM.

0: baraga alkizindi le ngorani ngorani akego sona magi gukuratura na gutua mwadi na sana sana kitide ile kire tagwa ni mukudi achivas na tutere tie ukoro wa kivanga mutudere na tutomidi tere to bati ukoro tu ya ubegede tu mambo awe maro itore na ngai amebegwitikireka kuna
1: with Mwaro FM mutamborio raria.

0: Nareo modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa da mugwanja nginya tha kenda cia muthenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nira kirira ngai ni tondu wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twavuta gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi